0: Yo, ma gen di kote mwen mwen meton koule nan tet mwen mwen mwen mwen bal fè lan sè ananda apa. TMG!
1: Yeah, nigga! Magic Touch!
2: Fame Studio.
3: Mkwa zon ti fam, lom cheve man zere le yaman dam gen ta krezi. Pat kon si mte pral pwene mazan za fada dim. Pidje gad yon bel ti fam fon aposhel. Nan tet mwen chaje bi